apa atau yang kenau makuran ritu apinduka. Joidi mungufupi na kurupirashi. Tangu tukengi kishi mambudhi mwenye pa mwenga mwakapupi kamana na tuka kengureshi na pongepi edia di mapumbiro mpepo madorpa okuku chaka chaka mnamibia ndani omuna kutate na keho shi utume keho mbudhi dhoye dhoku fiera fiaudhi yomuheya oyu anarekanyitha diarero. Ngeshi mbadi unatumu shi tamiki keho ku tuma mbudhi dhoye pudushi tukone kiho kutoye rambudhi dhoye edhi una kufie rafia udhi uyu anarekanyitha diari rom. Shi mudi othikumenina kuruwa ntharu vedhe yueshi mambudhi karo atwa karanga nao karo mengi ya kara kiho mudi oshi kuruwa ntha kiho rovedhe no kutapa kihumbudhi dhoye. Tautu kenge shingepi ediadi mapumbiro mpepo. Mwimitho tunga muna karama vui no ndau. Kumena po mkuma no mditokera ene kuna karashime karo uyenyu. Mumtara tha karera mumbunda no mudiva dho ditunga. Mtara mwadho kuthiara kukuna kara theshe. Ndani no ndau kuna itwardhere ku uyenyu. Kumbomba dhodi kuruvia kuna kara mavui nondrau ndani uyenyu. Shime karo mpepo kuna kutatera mpepo utenda ushoko ni kupunga utunde mkumadiva ni kutamba mkumaditokera. Mangumbi kudikuruvia kuna yeyu kaa pathe na piti minute di kumina kuoko fochi kuviri idho une kakuture pathe na piti minute di kumina kuoko fochi kuviri idho di kumi ndani yaka yeyu ke pathe kathira minute di kumi kuviri idho ukuoko. Diyu wa diariro mvendo kaa kuna kutateradi ve pathe piti minute makuma wadi no minute dhine kuviri idho kuoko nado wadi. Nikatoke repathe kapite minute di kumi no dhine kuviri idho ukuoko nado fochi. Ngepike hon edia di makuchakiro o utenda no uyenyu. Tutameke shina arande so yu adipa di kumino kukune wadi yende karakuma kumi mahatu. Aranus di kumi karakuma kumi wadi no ine. Arwepu di kumino wadi karakuma kumi wadi no kuoko. Aos di kumino thofoji karakuma kumi wadi. Betepos kuoko no ihatu karakuma kumi wadi no iwadi. Enana di kumino ihatu karakuma kumi wadi no kuoko fochi. Kobabesi kuoko no ine karakuma kumi wadi no iwadi. Kurot Fontaine kuoko na ihatu karama kumuwadi no kuoko. Helao Nefidi di kumino ihatu karama kumuwadi no kuoko fochi. Hendis Bay di kumino kuoko fochi karama kumuwadi no kuoko na ine. Karas Bay di kumino iwadi karama kumuwadi no kuoko fochi. Katima Mlilo kuoko na iwadi karama kumuwadi no kuoko na iwadi. Kiet Mansuop di kumino ine karama kumuwadi no kuoko fochi. Korekas di kumino kuoko karama kumuwadi no kuoko na ihatu. Maltai di kumino fochi karama kumuwadi no kuoko. Marintal di kumino iwadi karama kumuwadi no kuoko fochi. Ngaminyos di kumi karama kumuwadi no ihatu. Kurenkuru di kumino ihatu karama kumuwadi no kuoko. Nuot uver di kumino ine karama kumuwadi no kuoko. Okahau di kumino iwadi karama kumuwadi no kuoko fochi. Kakarara kuoko no ihatu karama kumuwadi no iwadi. Okakweyo di kumino fochi karama kumuwadi no ihatu. Okongo di kumino ihatu karama kumuwadi no kuoko. Omaruru di kumino ihatu karama kumuwadi no kuoko. Omthia di kumino iwadi karama kumuwadi no kuoko. Ondangwa di kumi karama kumuwadi no kuoko no ihatu. Opuwa di kumino ine karama kumuwadi no kuoko. Oranyamoti kuoko no ihatu karama kumino kuoko fochi. Oshakati di kumino ine karama kumuwadi no kuoko no iwadi. Oshinene kuoko no ine karama kumuwadi no fochi. Kuno ochwarongo muri di kumino ihatu karama kumuwadi no ine. Utapi di kumino iwadi karama kumuwadi no kuoko fochi. Ocho di kumino iwadi karama kumuwadi no kuoko. Rehoboth di kumino fochi karama kumuwadi no ine. Rundu di kumino iwadi karama kumuwadi no kuoko no iwadi. Ses Fontaine di kumino kuoko no iwadi karama kumuwadi no fochi. Swakop Mont di kumino kuoko no iwadi karama kumuwadi no kuoko no ihatu. Teros Bay di kumino kuoko no iwadi karama kumuwadi no kuoko no ine. Tsumkwe kuoko no ine karama kumuwadi no kuoko kumuwadi no ihatu. Tume pudi kumino ihatu karama kumuwadi no ihatu. Valfes Baidi kumino thefochi karama kumuwadi no thefochi. Venduka kuoko no ine karama kumuwadi no kuoko. Una kumuwadi kashi utendani unea. Thikumina po madoropa mwe. Shi anone mapumbiro mpepo madoropa o na mibia. Tukenge kiho shi mapara mboa atuitu ndikeho muriendo. Muluanda mudi ethishe na utenda makuchakira utenda na uyenyu makumuwadi no thifochi karama kumuwadi no kuoko fochi. Mulusaka mudi ethishe na utenda makuchakira utenda na uyenyu dikumuwadi no thifochi karama.

0: Shirvidir no, Tango shit one kehotoka oyeno haka ngurumbara pufuchina constable makanga mormoro.
1: Morgana.
0: Mpindu.
1: Ato.
0: Yeah.
1: Ngaya mak.
0: Ah, okay ngay.
1: Tam
0: tambra.
1: Yeah. Ashi services makanga kono Benduk City Police, Ushano Venu Pita Mushwa Pangatusi Peunga Kate Diaro Ma Siku. Ashi Kumtaro Mahuzi Ningatukwani Kara Mahuzi Makwa Kangunyu. Kami dishi hato di kumi katika maurema mutaro stavrane udike hongeno kisi mutaro odoro pa marobote tau piragurua na soana ndia nazimana adishi mahanga era Dr. Kenneth Kaunda na Robert Mugabe na uviasa paukihu Nelson Mandela na Semu Yoma na uviasa paukihu Hours Road na Mandumen Empire na ikuna uviasa paukihu Elishine pa mahanga rage pot na kuma plan ko pa ven ruvede kana katanga kuma ya utanga kushwapo ona ka wa ona murera ta ruvede ko ya katanga kuma po na ru ta vrai dishi na kuiru na mtaro wa doropa ne dishi aviation road na hours road ko hakara mas dimga sa tavra karara ta usuru na shima seru na ano itavra ko ninga sai andera ne semno yoma ngeshi kuna kushua andi kuna ungena kushua ra western bypass dani ngeshi kuna kushua awas rodu ungene mandume demfayo ya mrai na hao ya ndera ya casino street ya mya ndera mtal dhobi haya western bypass na Ben Carlson kuya hau tenda stavra sothi pia na kwa haku ya ndera ano mtala katutura na udike ungeno Marobo teta upira uruwa nane mahanga era Tsuko Gawases na Moses Garweb na kubiata paukimu Yanyaf Chita na Nyemba na Hereford na kubiata paukimu Yanyaf Chita na Nyemba na papa uchina na haku yenda pamuwe na kubiata paukimu Yanyaf Chita na Nyemba na Renberg Street na kubiata paukimu Yanyaf Chita na Nyemba na Industrial Street na kubiata paukimu NS Peter na Nyemba ngesho na kushua ndi kuna mungi na mbiwani na kumone kashi haya vyanzirandi kia stavrasa NS Peter na Nyemba ni marobo toma haya kari aguruwa na kukoveni kushinga suwana ano itavra idishi kuna kuhiruwa nane Winnie Madikizela Mandela papakachi ka Moses Garweb na Bragg Street ano itavra vyanzirane Machichi Street na Kingsley kesho na kutamba kwa NS Peter na Nyemba tani kwa digesta vrati tutia rao masisiku kwa kuwezirako ni kwa kutapa kwenye manomora etu shutuwa na 061-290-2239 ndi 061-30-2302 kwa kwa kwa kwa rao
0: kwa matumero
1: nangu shema
0: Shi diyo tunakuna oya na constable makanga kutundera mwurumbara Dikumina kuoko wadha na thiara kuviri the truth kuoko no the wadi Ngeshi kutameka keo viri the kuoko no the wadi Na kurupela shiru vether noni na kumu pa mangueto kunduku mangueto kuchakachaka wa iruwana Nuka kenga chupapinga tushaikira peunda ipe tukone kuna ruwana diarero Ngepi edi tunakutambura wahia awahana kuyaku mangueto o iruwana Mudi othikumena no kufuruka eshi mango watu aruwa nanga ni mbadi yetu tutaruwa nanga ko Awatu aruwa ni nanga Honhati ndasha mango yeshi ngomba diko kubatua ruwa nanga iruwa na eitu na kuruwa na inakara Mudi othikumena to kuinduke tukuminoru vedhe Kumangu etu o iruwa na atuakaru tukutegere awatu na kuruwa nena Kapupu kama na natu kengishi hande tu hoka mbiro dhanamposti makurando ngepi edi adi ngeshi mipo aji.

0: Berewa the namposti mukutpako shima kurando awo ngepi edia dihamoro kenao.
1: Moromoro.
0: Ewa.
1: Na watuku.
0: Tuana.
1: Ya.
0: Ngwa ho dioko.
1: Na watu awa awa.
0: Ewa.
1: Pandu kumpito. Paulu Shinonge, tundi irat namposti. Kuna pienda ngo nika tape likwamo litambrito ya shinema shinoto avareke. Asi namchi. Kutuka tambu itangoli wa smart kati tanda si namchi kuwarika namchi dogoro mayo wa manea yuni kutuka warika ngoli na wanya wa tambu na ngomu smart kati ano kutunda po mayo wa hambo ndatu dogoro mayo wa murongo ngatuka tambu itangoli wa kurupe tani no wa tambu wa paru kango na urema ano kutunda po mayo wa murongo narimwe dogoro mayua morongo na matatu nga tukatambu tangoli wanuke valantiwe ano kutunda po mayua morongo na matano dogoro mayua morongo na tano nalimwe nga tukatambu tangoli waka harambe ndimbe wanya wa 600 asitangoli nikavikuruke mutubu na mchi tuawareke kutambu ita kututambu tangoli ware na mchi kuna katambu tangoli wa smart card awanya watambu rango smart card tandashi tundura na mchi ngoli mayuwa mabiri togoro mayuwa manea yuni tandashi kuna kubatara tuwa kubatara wa smart card tupu anu kutunda po wakuru pe anino waparu kangona urema waungatuka watara ngoli mayuwa hambo ndatu togoro mayuwa murongo ayuni kutunda po mayuwa murongo nalimwe dogoro mayuwa murongo na mayuwa matatu ngatuka wate rangoli wanuke wawantiwe ano kutunda po mayuwa murongo na matano dogoro mayuwa murongo na tano nalimwe ashi ngatuka tambu tangoli waharambe ndiwa nya wa 600 ano kumbingangoli ya mahoto wetu wa kudukana ashi tukarentu kumulitatero simbe kaptu awana program na wana wasi liwa kilea kuvura kuvareka anangoli opo ya program kutungena motupo simbe kaptu tante si liwa kenga tuvura kuvareka posa te tungoda kuruwa no nanche kwa kuruwa na kuvareka na kudivundu dogoro mpungu utunita kutupungoli kaisosi ngama kana kachina kachi oto kapita kuruwa no ano wasa ndi tunanche kutikila divundu dogoro mpungu kwa kuruwanda kuruwana ano atuto atambu rangu smart card tuashiri wale na mchi tuyende tu kumaposa po wavure kutu waatera ndi mpo tuwa huli itango mpandu
0: tuna mtu merako kemoju tunakuna waya kiho na mukadi kuto polusi shinonge kutundirako mbere wadha namposti oku hawane nanga maua hawane ni maua hukuku chaka chaka no kutuparuwe dhero yetu vithiara kominute kuwa kono dhineye kuviri dhetu dho kuwa kono dho wadi pindukani omakurandu tunakuenda nawe ni kufuru kithishi viri dho kuwa kono dho wadi ngatuka wane madhi ombudhi kwa imeziane mutenye athimende no mwenye madho madhi ombudhi tukakone kiho kamure itira mambudhi omdiyua atu na kono kumuru itirako shutu kone kaenda nao kate viri dho kuwa kono dho hatu mwenye makeho dho viri dho kuwa kono dho hatu tukakone kiho kawana matho thione no ombudhi koi chakone shutu kone kumkwata kanina viri dho kuwa kono dho wadi mwenye makeho dho matho thione no ombudhi tukawane makorando oi pepa na methi upalata shakone kaenda kate viri dho kuwa kono dho une no kawo ya makorando itu pinduka shimudio thukumene nao karakuna utera utera kuwato FM kupira kia kupomo kitha mambudhi mapathirero kukuchaka chaka anaroira kukoye owe omteriri.

0: Mathikuthiku omawa madhi ombudhi kuna kwato ya Emerian Thimendi. Presidenti Netumbo Nandi-Ndaitwah ngakayuwitha ixiyambirira kumaendero kuso oiruana adiko kuthi kwino thonjimitha sikondo muditokera dya Kavango. Murawo okutawethera kuwana mambudhi kuna kutatera ixi mbouna na roitha uhungami nokukara noifumanena muiruana ya hurumende tekumapo kumutara omaendithitho ipangura. Mukuru wa maporitha mumkunda wa Karas ngatumera haronga thanithirika thosi chosu dikoda wanama koinga hatulapo murawo kupira kureta inwa kuthirika thia nokutana thaukaro mwene ruvedhe roruheya ngathikarako. Mutara owakara po maushudi tungano Petroleum South Africa ngauyuwitha maro uthururo kuparo dho maori mukaonda kathivoithi. Mathere awanu ngahanetha inyenya munjimanjima dhodoropa dhana nyuki mditunga da Kenya mukukoa ura matokwero wa United States okatenda diango dokutula haka chichu wahana kwate kadihamba do Ebola kukamba dhakara mudoropa dhia. Ditunga dia Senegal ngaditapa dina dia menester wa wakaita oditunga dia akukutanga werere thipuna thau presidenti umbunga the ECOWAS. Ipani tho pare okuthita tha African Star ngathitumira hapepiwa tho kuiruana yao. Anone kuna kara madhi umbudhi imbudhi dhihetu na kathi vambiri tho ukuoko na tho uhatu. Mathiku thiku omawa
1: nao.
0: Munapindu kathwana.
1: Au tunapindu kapo. Ngwa hakuru.
0: Tunapindu kathwana.
1: Yaro.
0: Peunda. Ngani mbono keho si perende. Osi perende. Woye katangu. Osi si perende nukuna kwa ambashi. Omutu wakara cha mumako yetu no maimbo yetu. Tuwako dimuka thuwana shi. Ide poti. Kidi ombudhi nge nende mna hungu mana yo kado kuna mku vorekea yo kuna singe karo kushua yine kufa po munu. Yeshi yene nganya kaitongoro. Pua adikaro ya karo shoyu aene yo diyo mutapi po. Ngampakashi kwa uthi kuna mbela nganya kukone kuruwa na kuthi. Oye umu ya nekathove. Kadiko yu wakupethera mungu oye ukara ndukukutu mwenye. Aene akadinayeko.
1: Kadinayeko.
0: Pade ya ukarakara shwa hiru upata wendi ne. Kade ya puranga shi inumunye ina hoko ka. Ya na yubi ina kupata vene. Kuruwa. Na nake pura shi. Nene inumunye yanga turuera. Esikevu na mdiko mo. Kadibu ka shi.
1: Mohadi.
0: Mohadi. Mohadi vene.
1: Mohadi.
0: Mnye wadhopo ne. Uwa wayo ne. Kudimu ka kia shi. Rubeze mnye shua ambe yonge, kwa hade kushua yende ngewa na nyanda yonu yongaji.
1: Nge pisho pite popo hanu wo.
0: Yes. Akadi yes. Kemo. Kemo. Podo keo shi, ngeshi muna hungu mana muutaranzi, kubikuma hungu ya ranga rumisitondo.
1: Ya.
0: Poi dinga yu hoko kapamu angamu kamuona kama nashara kaku kukuvureka. Apashomu yu kuvureke?
1: Ya.
0: Mwa adi keho yu matumbo
1: yu akarashu.
0: O yu ayene domoro.
1: Domoro?
0: Ayene domoro yu oku ya. Nga kuhoko nao.
1: Ya kutange yu. Eshi hepure. Hakui preshi. Ngipi karu kia kuna kukongora ndi kuna kweka.
0: Eshi
1: mtetu
0: kame.
1: Ame. Eshi kadihala kumuthunda.
0: Kadihala kumusotera.
1: Kata ngeke popo.
0: Ngesha na kaito ngora ya mune wake ngeo. Kana kumutoko tera. Ngesha mamudimu kano kareshi.
1: Ndema mudimu kamudiko shi.
0: Ndema mudimu kamudiko.
1: Napa muna kuyamba muna idimu kasho hindi. Awe yoka kuma vene.
0: Kare. Yaka kuma. Kado kuna impatera.
1: No mukaro idi na yo uye uno.
0: Hey,
1: apa mana kukuvore kane.
0: Ayo kukuri kota.
1: Kukuikwata.
0: Kukuikwata.
1: Mpaka mana kukuikwata kepo ne. Hey. Shima hungu mana vene popo ne.
0: Kuna inana kuna, mwana karo.
1: Kuna kumwana karo hana yekutume na yo wekaro una.
0: Una uthoho. Umitize uhosi.
1: Oh, na shoke kato thiamba.
0: Yesi ndiye karo panu.
1: Si. Si. Mwana imono yi. No sekonde tempa mnye madhe yiku yonga yapo.
0: Rubeze tempa kana piti kwe. Hey!
2: Gwanano mpito do kangu kikumwe no memaga kangin. Kangin, kutanta asi kutengura kontundiliro moru ya pan. Memaga kangin gusa muhungu naungi au liponge ke moru tu. Tengu tirapo, nukpameka wa kwa ita mkuruwane sanu mkisi na dingi. Kwa tesako na ingi uka ngu ki einulia, nuka gusa poka dunda moru tu. Nuku ningisa mtu orari na wa. Nuku pano kondo. Memaga kangin kuwatera kuruwane sa mauvera, wendi kanker, uvera ukudunda maguru, uvera umoisupa, uvera usuka, erondole honde, utiguo nongera. Uwera uko mchima, uwera ukupata pata monturo, noma uwera gomanzi. Tanimi maga kangen, kugaru ganesa, vantuna venyim. Kadingurengi itora yetu morundu, kotungini, pepi nostora sa Megatech. Ndi tunena ko 081-4708-611. Mungkure nkuru konyima zonored, ngodi 081-7080-4. 06 Mwinduka Poraino Park Ngodi ko 081-2133-236 Mkobabis Tonena ko 081-3214611 Ondangwa Tonena ko 081-4597-507 Tani Nomukungwa Sorongo Sinzisi wantu ama numemaga kangen kwa afano itundwa moyuka

0: Kankiuwa hawa guanamu. Ninkanye tuka wapukure ukankioge kumweno memaga kangen. Chinja memagoge o chinje eparulioge.
1: Rvedere tukenge no minute kuoko no minute dhwadi dhina kupita kuviri dhetu dho kuoko no dhwadi kapupika mana na atoka. Kone keo kamuretera mambudhi ya tunamuroithera kukare mtereri.
2: Resano buke doge, owe oliture munene merongologe. Limanganawa, riwaroge, morao sengesi, mostaora serongo tunakara. Zilasi, sure za limana mo, mungu kuwapa ika ngogwane mtompo zun merongo. Oseko zilasi, kwaramina mtompo zun merongo.
1: Tuende shitu mwuretere mambudhi, tunakono kumoro ithe rapo. Mbunga ithe dhakari rapo yo kuhatira kukengurura yo madia ngonjo. Dhimu ya nadhonga dhikono kukara no mudhingu, no mkunda uno wakavango, mkuna kuwana no hahatirimo, mkuna kengura yo kuhatira eina kunda maku ihoka uka yo madia ngonjo. Inone imwe ya hana kumona shuna kureta thinga, mkaro o ipara ya wano, thikumena po ngeshi haumono kukutu kuhatira yo move. Methio pala tanga kono kiho kakara pa mbongo dhi ya o mga kono kakufure kako na ohompa odiko dia shambiu, ohompa Sofia Munjembwe Kanyetu, oyu anakutapa ko mbudhi ira dhino kuhatira kuthigongithi ya.
3: Aliye nito leo rudi, asina tokuna kukwanikira numa udito kufana ngoli, oma ufuki, sinene tupu okuhame na kulivu, livu lio kurenga silio kutunga bantu. Pakareka wali ruwantangana walivu, makura seru mseta kantango runo pasi, rosu ntandani weno kapivi inakulienda. Wao ngoli mwe wana kuli ruwantalivu ntandani wantu, kuna kara ila business ngoli wana kuli ruwanda. Asikuvura ape unyendi, mara unyendi wana kupa, kapia mpa mao koko, kwa mpa pakare ntani choncho. Makura sosinike kuna kajona urango linawana, kuna kajona urunene sirongo si. O unyama wana kupamaliwa, tulemulimbali ndi, panche ndi tupu wana kuwaneno mumuwa. Mara ndili vulio kurenga sulio kutunga abantu na wanchea wa wanenemo mauwa. Mara wambi wala kubirenga sindi pa mtu pa mdinda wendi awanemo uwa. Ndi mnyamini kiwa karungu nyasi kapibi na kuunga ma tantani.
4: Rasi nsene mtu anarande saevu na yoi ruga na imu ya ufuki wana kuruga na watungi mo mosrongo.
3: Kwa kuitu ya suruwa na ufuki, mara nene mmono si muweta kwa changa mwusi ndili olivu unokuli ulitasi. Mara wao, mbiongulu wana kuyabi ulita, mara okutu yango lisi ufuki wana kuruwana. Wemaliwa nkawiwa ulita nkawiwa, kapia katika kwa marudi, wikutura mbali ndi umtu bamba mdi nda wendi, tanda si ufuki wana kuruwana.
4: Kuiza kurudi mepiti sororieni ma gano gwede uko agamu akandindi rasi munga za ACC nazikaruga na kosinetu puko iruga na eyo ufuki.
3: Kwa huku nakutate ila kongoli sindi, tunawa pamu momu nene, asimbe toa kugwanekira navyo, makura wali nao watu kambekire ngonu mimesuwe nuvavura kutu watera mora, viningi hivi nakara wewe olivi, kuna kara viningi wewe dito kama nene, irango momu sambi, kuna kara singo, dito nakara nao nene po pastafra sandi. Pato wawana nga wantu kukufana ngoli, kuwa kuwa, mara muwa kuwe ngoli, muwa ambite, nukuwa rondura sindi kasuba kawa viu kire nga kubiruwana. Mara kuya viu vanga kunye mweo siruo, asisi mpe mbe wana kuruwana. Aisi sikuna kuwa ringa sindi wale kuvura watu watere kumo mnene suwe ni mwavura kuruwa nina kumwe nao na tuwe mposi unokoro kuchi tu upepewe mpantambo na dichedo surongo netipaveta dedu pampo.
4: Wale ngapi umu ndango zorudi ndi maudi kwa gama kuligwa nekira na gosne tupu mmo kukakanda na po iruga na yofuki mwa kuligwa nekira na yo ndani noka ruga ni samamu dona haina simpe evu elina karasi kapele ya polisi lako.
3: Maudito toko kwa nikira nao, liuli tololivu, ndi kutapa ngoro nene maumbangi. Makura, amu ya maumbangi, tuwa wananga. Pakuwa wanangu likuwa o maumbangi, kuwa kuwanguru vantu mukawa ambi tentani. Mukawa penka wawamu kukuba pamfuto simposi, vachire simpe kapisi waka, waka viruwane. Maravimu ya ngoli, kapitu wavi wananga, maramukubi wanangu likuwa wavyo, dogoruba nalire maiki. Sina awaruwana,
5: kuyenda kuli pakaraapote pakaraapota popo ukavapurayira pongo ukamuona ngo spanke pakavitundilire tani kuli pakutandirisa kavitundire palivu ounokwa uli talivu.

0: vuga ngo pongoli si amekuna kwamba weno si oba yendi tiba pampo bahomba na fumu kumwena matimbi yenu yimanenu muruwane ne kumwe tura kuna mboba land board muruwane ne kumwe kutura kuna bantu oba karo mu birongo byenu sinenepo yakamina livu nangishi panakara si yaipano walika puma kuvura kupita kuyende na mboba kamberewa wadomberewa dakaropo da ministry ndi yaku nindi tami kina palivu ndi kwa governor wenu na counselor wenu umakara na emo viyende ngoli nangishi kuvura mubi upe popo mkengi na wana sinjira ino njotu kwa mama kuna mui kwa mama ovyo po vya kurenga si vanyo kuna kanane na muno vanyo kuna kanane na muno mumuduku likuwa niko kukupatu punike mapuko ma awe ngandi njana kuhito udito ngandi njana pira uyendu kahire kuradio mwaka na mwaka na kupapusu udito ngoli nangamu shungiri kumwe amekuna kufuru kampiri ncho ya sigongi chasi nende chalivu samu 1991 upoto ayendire kapita karengire tosi tukatia mesi unana amba panyona mesi takuwapa ikire kuna tatundre kurundu yomba pereto asimbi retwe apana kara wenu na mpoyi zimbe mno mbere wayandi akana kai tikati busite kukavango kutwara muta kuyonga kutwara muta wena wenda kumona viningi ndimo vikara vantu ngava wakwama kunao ngava munga wa mfumadeka na mone ngonya popo pantambo ya sirongo sho na hompa wawo wo na fumu wawo wo nao matimbe wao warua na yangu mwe na wano waka land board na vantu tupu wako karera nangesha mtura ponya mpepo ya kuruwa na kumwe onga iyo sindi ya mjona ure kwato okonga ngene na mara nangesha nwe kwa kara tupu kuradi okondi wene ae ngandi njana kujona oromu onga ndi njana kujona oromu vantu nao kwa kumuterera uponga vaya vavo kubiuki irango likuwa uno ano uno uyesha ibyo singandi ngabiru wanango amina mikuna kwe natokora tumo mnatokora sirongo na kusitunga singo anawa
1: kutu wako nangashimuka oye wanachanisha ukiengu rangoli unene wama vangu wa kutaka mitirabikora mapashone na mduwa nyangana konsevens taina George Mkoya konsevens panakara nga hepe roshimpe wale wantu yako nangashi waka wede lereko konsevens idi mwendi tani wale nashiponga mkesha karo mashinene putupu kuwa na farama bapa mdinda wanakaroshi shana wale waka tap mpitu ya kanengashi mfarama dao wakaruwa nenema conservancy tanina mburi tumungu ya kulira kushituashi
0: ya vyako haa menashi ndi panakara hepro yaka wedere la conservancy kapini wikutinika ngoli me ashimuntu nae watungo muno kuna kwa ambatu puweno nangao kenge muweta ya nature conservation tana ino policy ino ya community based natural resource management sinoku nakushiyamba nakubyukira si conservancy kapwa ituranga mulivango omo batunga bantu omo balima nga bantu obo munaka wanapo nangesi conservancy munakutura po kupiti tira mahompa na matimbi endi nao waka wa advisors ndi matapi maano makura wa wana kuyoshi wana karna liyano baturepo conservancy wa purengo isi aya tuwe kuna karna liyano li no ano munongo li musirongo isi nune poli liku nkali wangu liya umwa kwa harasi ndi kufura tukaturepo conservancy tukataka miturepo navi no ndi wao mbo wa mlimbu urongo isi aya munomwe tu wali muna iu urangoli ndimbo wali mbo saa mnomwe tu kunya kungandi na watu kapewa tunga kwa vantu kapewa lima nga kwa vantu wikora matupi ya karoko kunya na watu kapisi yu ya kurenga si vantu wakaitunga kwa kare kwa lima nga nkoko kwa litra nga ngombe dao nkoko mara nne kuna kuya saa ito asana nga nipanda panje pa kare conservancy ovyo kuita sponga mara sponga ni sinaya kare ntandani sinaya kare ntandani mbesi wikora mamu wabi mwona wikora ma na wikashama na nga virengeshi vita tu ima na vita atu vantu nekutu manaliwa limwetupu miongoli muna kumona we ntanda nipano ino wildlife human conflict kapinga ipwa mkona sivikora mabavi ita sa pepi muma wango katu literanga muma wango omo talimanga tana kuna kwa mbasa itaka mtetu mbio vikora paruke ntupu navyo njofu mpiri ndu ngutu mwakitura kunimo yuva ndo njofu

Oyu watu FM virido kwa kona tho hatu kuna kuranda ko mbudhi edhiana kutoya emergency mende pakutanga tunakawana madhi ombudhi presidenti netumbo nandi ndaitwa ngayu vitaisha mberera kuma endero kuso adiko kuthikwino tho njimitha sekondo muditokera dekavango Murao okuwana mapathwero kuna kutatera karoitha uhungami no mitho karano ifumanina miruwa na yomu mitara dho iruwa na dhahurumende. South Africa anayuvitha maro usururo kuparo dho maori. Yo ingi yoko hatera mbudhidhino. Presidenti Netumbo Nandi Ndaitwa ngakara no ishamberera kuma indiru kutho iruwa na dikuthikwino tho njimitha sekondo etha kara mdito kira dekavango. Presidenti no mudhingo mayuadi kuikwinino mudiva no dokera dekavango. Ruvedhero mudhingo wendi kumapiano, presidenti inga kachokedha kuna kukuruka. Ruvedhero mudhingo wendi kudipia dino, presidenti inga kachokedha haruwane hato orope mkukumi thamo makarero koidia. Diangodo kuhure ranga kathingura kuna kara thikwino tha uvunguvungu oku ngakamutongora muende thifara madhi ya Flores Smith. Eshana dimi mundere no kuna kukurupera kawu yangura nomba unakara muyangu o wadea unumaka. Nandi ndaitwa ngatumera iruwa na thina kuruwa na thikwino thia. Diarironga nyaka dhingure shime ikwino ya Shadi Kongoro ndonga linena mashare na mashare heya kara mudiva dia kavango. Murao okutawe dhira kuwa na mapathwero kuna kutatera eshi mbo unaroi tha uhungami no kukara no ifuma ni na muhurumende thikuma po kumutaro maendi thitho ipangura. Umbutsmeno kare John Walters ngamba shmitara dho iruwa na dhikuro itherekeho eshi apambo katanga kuruwa na murao unu mbo panakara iruwa na yoku kenguru ranga thikuma iruwa na yao. Kupitira mumako randwa NBC Wheels of Justice, Walters ngatanda tha eshi, horo dho mango kutapa mambudhi Mudith Kuma. Hayenga wethera kushine mandhango kuthekera akona shime kuyandhuru kera hachangi mambudhi na wanu mkwa mwena kukanda na ufuiki nukunomina eshi, matokuro mutaro ipangura ayandhuru kere haa kenguru range kukehe anomakwiriro. Umbutsman okare o mango kutapa mambudhi John Nakuta nae nga kwa thako maturi ro mthiruwa na muraono nukuyuvitha eshin mbo unaroitha umhunga menokara no iruwa na yomi mwene mumitara dho iruwa na dhahurumende. Muraoku wana mapathero hautawethera kare no kuna kutatera ngenyu kautura muiruwa na mritunga dodihe. Mukuru wawa maporitha mumkunda wakara zingatumera harunga thani thirika thothi chio thodiko dia wanama kuinga haturapo murao okupira kureta muinwa endi marovu nukutana thaukaro mwene ruvedhero thirika thia. Muthukufurekano mutaro mbudhi wa NBC komishare Marius Katamila ngamba shibadiko maukara kathio makuru anga haropota kumahuru thivike ruvedhe orunga thikara kuthirika thii. Doro pa the Kate Mansuop ngathina yara hanu kumahuru thiviki. Awanga hatundi rera kumikunda dhuku kuchaka chaka. Hamwe nga hatundu kumatungu opanunda. Na hakare pathirika thothi cho thawa nama thawu kuwa kono thawu wadi. Ngathikare la kukapareka West End. Katamila angatana tha esmarovu mbadi nga hatundi thera kwa kuthirika thia. Yoichi nga hana kuatako hahingi hane. Awanga hahingi okuno hana terira. Apa nga hatunda tunda kuthirika thim. Hainga tumira karo hanuwahi ya wangaha endi kuthirika thia. Koi nga hakatana ritha eshi. Thikare mumupepo odikuto no makupakiriru. Kuna kuterira kumatumeno ombudhi mu NBC. Mutara wakarira pa maushodunga mu South Africa. Nga uyuvitha maro uthururo parodho maori odisera no petrol. Parodho dhipia dho maori muhatu dha kutanga kuruwana. Maori o petrol kuna kathina no randi o fochi no masenda makumi maneno mahatu mulitera okuno parodho disera kuna kathina no marandi mawadi no masenda makumi kuwa kwa fochi no mawadi kukutha mtendo maori omu. Mutara unga utanathakaro eshi parodho parafin adhono kuna kahuka mnyima kupita kana pamarandi kuoko. Parodho has kuna katepo kano masenda dikumi no kuwa kuna mawadi mkilo grama mditunga dodi hea
okuno ku mango akara kuiha ya Saldanha Harbour mu Western Cape kuna katepuka no masenda makumi mawadi. Mathere awanu ngahane da inyenya mudoropa dhana nyuki mditunga dia Kenya mkukoa ura matokero wa United States okatenda diango doku pangira hanu wahana kora dihamba do Ebola honu ndetotunga da US kukamba edhitha kara mudoropa dhiam. Inone ngai erapo okunone mayu wange nyoma apu anapitipo kutuna pandhango dhe ipango rangadhera wera hurumende emeke kamana na makurandu ayam. Ndango dhe ipangura ngathira wera hemeke makurando ano mukoko munyima dhe pahatura motheko omuha yubitha eshi diango diani kukonade kurete ukuku tukunje wanje wa umbunga. Muhati oku yeyuka ama maenthitho tunga da US nga yubitha shine diango endithipata thimbothikarano madidi makumi kuoko ngoku nakathite ndira kukamba dha wakaita homu wiru dhakara mumkunda wala ikipia nombo thina amwe na kupanga haka Amerika awa hana kuwana dihambadi ndi wahana kunedha wahana kupira kunedha shime iji mkitho yo dihambadi ene na johadi. Uhurumende oditunga dia Kenya anga utanatha eshi maronga thano adipo okatenda thipatera thino mnyima thipa menesere onje wanje wa adenda uye nga yuvitha eshi inone inahatera muiruwa na yuku tanatha makungero no iruwa na yuku kuroithera kukanda na dihamba di. Ngaha mono manyunyi ya wakaita wa US ana kuinge na no kushuwa mumukunda wa nanyuki thiviki thingathitunduko no kumahuru thiviki. Ngaha yubitha hadimu kihamu ya eshi kuna kuneedha eshi na hatera miruana ya US yukuro ithera katenda thipatera thiam ngaminga kingi ngaha tapa marawero okuime katango iruana hii. Ditunga dia Senegal nga ditokora katapa dina dia menesero wakaita Birame Diop ejo presidenti endi mkariripo muthipuna thau presidenti mbunga da ECOWAS. Presidenti otunga dia Senegal Bazirou Diomane Faye yongatapa dina dia Diop mukakara mukariripo o ditunga jino kuthipuna thuthikuru thau kapite thambunga da kara po matunga kara muditokera dia Africa ECOWAS. Ruvedero thigungi thoma kumi kuoko fochino kuoko hatu ethitha kare ko mwako mwam thoma uhurumende na wapiterithi matunga mu Nigeria thipuna thu presidendo mbunga the ECOWAS kwa kathita apire kutitunga de Senegal mbo

Vere deu kua kona deu ne, ma ve ombudi kuna kua toya imerjianti mende. Presidenti ni tumbo nandi ndaitua nga yuvi tha ishamberera kwa maendero kutho adi kuthikwini na thoo njimi tha sekondo thakara mudito kera deka vango. Murao okutawe thera kwa na mapathwero kuna kutatera eshi mbona hungi ka uhunga mi noku karano ifuma nena muirua na yunguru mende thikuma po kumutaro maendi thitho oipangura. Mukuru wa maporitha mumkunda wa Karas, ngatumira harunga thani 3 kathuthi choso diko dewa nama, koi nga haturapo mrao okupira kureta koinwa, nukutana rtha ukarumu ene ruvetheru 3 kathi. Mutara wa karapo maushodi tunga no petroleum South Africa, unayubi thamaro uthururo kuparudho maori mkaunda kathivoethi. Mathere awanu nga haneitha inyenya mnjima njima zodoro padha na nyuki mditunga da Kenya. Mukukoa ura matokora United States okatenda diango dio kupangira haka chichu wahana kuateka dihamba dio Ebola o haka kuachi wa America kukamba edhitha kara kudiango diam. Ditunga dia Senegal ngaditapa dina dia menesero wakaita akukutanga werithipuna thuu presidendo mbunga the ECOWAS. Klapa okuthita opari okuthita wa African Star ngatumera hapepi kuirua na yao. Anone kuna karakeho madhi ombudhi. Madhi ombudhi okurandako tunakayuva muviri dhodikumi.

Veri dhodi kumi madhi ombudhi kuna kwatoya immersion thimindi. Minister Shukuru Elia Ngurare ngamba eshi. Maua aharuwe ranga kwa mamitiri hukuruwa nila kumambo. Mbadi hatundi thapo ene kuna kwa kengurura. Ngishifadho muro oma ori mnamibia munera ngishifadho dhipia. Mnyima dhupanga hamantha makuivirwa mwea oma kuru. Mutara wa maportha mulonden. Wana yuvithashini hamaportha makuma wadi awaha kengiri ranga kumbara za fumu nga hawa tulamuirua na iyo kuwa nomina mnyumadho kuwa pamurandu okurara nga ruvedhiro irua na nani kutunda pamangu ao o irua na nukuthia po nyara nyara mbunga thakara pamambunga warua ni mukae dina yuvithashini kupira kuthotera mangamu wa warua ni kuna kuwedhirira mumatunga o mukae ndani US kuna kuronga thana karethu pitha mayendithitho oma kumbe lero mkuwa na mondo opa politika mkupira kutawe thera ripu ripu kwa wa huku pira kutapa makumbe lwao mwimi dho mwaka ofuji anu kuna kara madhi ombudhi okuranda ko mbudhi dhodhi hetu na kathi yuwa mviri dhodi kumi nudhu fuji

oyu wato FM viri dhoti kumi no dhofochi kuna kuranda kombodhi edhiyan kutoya imerjian timende. Mene sirishukuru ili yangura renga amba eshi. Maua haruwe ranga kwa mamitiri hukuruwa na kumambo mbadi hatundi thapo ene kuna kwa kengurura. Maua ahato yanga eshi bush allowance, mashiri nyi hatapanga hurumende kiheka wanda kwa mamitiri na wakuru homa shure, awahana ruwa nenanga kumikunda dhoku mambo dhoku pira iruwa nithayo ihi. Mene sirishukuru kupitira mumakura ndoa NBC People's Parliament, ngathothu nona eshi, mashiri nyi aha wananga hama mitiri huku kume namo huku mashure huku mambo kwa tapanga nuthitambo thukuninga esha kwa titheko makuhongo omudi umwene. Mwahatiri mumwe mumakurandu anonga shana kudimu kashi pambarandu mwenye mashure ya mwea anakuwane na maua anonga mika kengeshi awana keho iruwa nthayo ihe okuno mashure ya mwea kara na ukaenda muma ukaroma kukutu mbadi anakuwana maua anu. Ngurarenga wethera kushima kengweru anone kuna kuyenda kuhuso no sitambo thao thoka thotera keho makushakero akarapo no kutana artha esmaua anone hata pange mumuhingo okuroera okukurikanya. Ngeshefa dho maori mnamibia munera ngeshefa dho dhipia mnyuma dhopa ngahamanta maku yuvero makuru okuhatirako. Vivo Namibia nga yuvitha eshi. Ngamani thamaku yuvero kutapa itishi ni yukuro kera maori kungeshefa the Nasan Energies mwimadhopa haita wethera hombunga the Namibia Competition Commission. Maku yuvero wanone kuna kata wethera Nasan Energies ashimbe mayendithitho o itishi ni yukuro kera maori yungeshefa the Shell na Angel Mditunga nukunetha matangero oirua na yungeshefa the Mumuro o maori. Mwitunamo yoko pakera ngechefa dhingadhi yubitha eshi marundwe lero ano. Kuna na huritha mayendithitho ngechefa the Vivo kuitishi ni eitha wanine kungechefa the Engine. Nasan Energies nga yubitha shine yodiekeho adino thuruwa na thoku yenditha itishi ni yo maori no anakuru pertha katapa iruwa na mwene kwa wauri maori Mditunga. Nasan Energy kwa hathi turitha po haka ngechefa ho Mditunga mukuruwa na mungeshefa dho maori. Mutara wa maporitha mulonden unayubitha eshi. Hamaporitha makumi mawadi awahana kengerera nga kumbara dha fumu nga hawatura muirua na yoku wanomena mwenye madhoku wapa murandu okuraranga ruvethe roirua na ndani nokutundanga pamango oirua na. Hamaporitha humthitata hana yivitha shine hoku kuma kumakuma wadno hahatu awahana kunga ngafumu nga hawa pakare makoni kithoma kwiriro. Okuno wano makuma wadno yofuchi nga hawa pairuwa na yokurika nyitha mwenye madhoma kona kono angaharuwa na kaonda nga katunduko. Mbudhi dhinone nga dhishwa mwenye madhoma mbapira dho mbudhi san nga dhi yivitha eshi. Hamaporitha hamwe kwa wapamurandu okutundanga pamango oirua na yao ku Windsor kudiumbo dimwe ya defumu Charles no Karo kwa raranga ruvethe romaviri oirua na. Hamaporitha hawadi awaha pira kutura mairua na yuko wakingirira mbadi hakawa hutha kukaro kumbara ruvethe ruhana kukona kona shime ihokokaino no kuwethera koshi kuna kukona kona karo no ihokoka kumango amwea. Mbunga dhakara po mambunga waruwani mukae ngadhi yuvitha eshi kupira kuthotera mangamu wa waruwani kuna kuwetherera mu matungo mukae kupaka kono matunga kara ukaro mwene o muiruwana ira France na USA. Mbunga International Trade Union Confederation dhira yuvitha shini maperesenda makumi kuwa kwa wadno mawadi mu matunga dithera makumi kuwa kono dofoja hakaruwane makona kono kwa kai uwani ni eshi haruwani mbadeha.

Hana wata wezera nga haka wane mahungi kero, okuno haendithi umatungo kuma kumaperesenda makumi kuoko kwa kuata nga mangamu awaruani. Makona kona shime kwa kawana shine mangamu kushwe na kuruana, umatungo kuma kumaperesenda makumi kuoko hatuno kuoko no mawadi kwa rea mirao, thika miaka di wadi dhinakapita, ehi haka wane karo shime makona kono oku hatirako. United States kumapo kwa mutura pamakura ndo matunga hana kukengerera kumatao rukero omangamu awaruani omengi pothkuma okuno France nga huka mnyima no mangoma hatu nga binga kenge ditunga dia dekara eshi modio ya fuma na thkume na irua na yoma mbunga akarerapo haruani no makara kare mambunga awaruani okutana ram. United States kuna kuronga thana karethu pitha maiendithitho o makumberero o kuwana mondo pa politika mkupira katawe dheranga ruipu ruipu kwa wa hukupira kutapa makumberero ao mwimwitho mwaka ofochi kutundapa nenge na mditunga diyo. Mutara ombudhi CBS kuna yuvithashi kukuthamura o upia makumberero kushana mondo pa politika o kuyareka mnyima dhoko na kara mditunga kupita kana pamwaka ofochi mbade hana kaatambura ene kakarapo karo makengwero kwa wa hokupira hakareripo mumatheko ndani kwa wa hokukarashi muhwere oukuru mukutha mutaro mbudhi diwadu kuhurira kutapa makumbero mbadi diakarikanya ndi badi diakaruwa na kwa wanuke hokuyenda pithawa mumaruendo. Mukuthambapira makuchinjo hanahimi kareta mbwana tundi thapo ruipu ruipu kumakumbirero kumhurira kwa tapa no katawe dhera haruani hapirange kutambura makumbirero ano. Popa unhura ombudhi. Dhoku randa kutakathi ubambiri dhodi kumi no dho wadi mumuhingo omadhi ombudhi.

0: Euclides João Dalmídia na Caramorundu, Mosafari, Kanzumba Nesere, Passport Zange, Zomo Angola, Kutundira ko Murudi Gwaka Twitwi, Dogoro Murundu, Ionyena Kundindira, Ionyena Kuhundira, Nkinyo Gugaz Gweneko, Hasi Ngano Hagwanenge, ko 081-229-4273. Madiviso.
1: Neompandu. Hello.
0: Mom, pepa mga kara.
1: Yeah, asya usi ko para sa pwede wala kusinga. Ito wala karitexi, hindi wala. Ito wala pwede ko kwe din wala po contract na rin ang ato ko. Kwa guanange ko namba zangi. 081-40-68-797. Rugur kama to ko. Asya usi ko, kwa gato madiso, kwa para sa pwede wala kusinga. Itu wali kare taxi, di wali itu atu pre transport, di wali kue di narena atu pu. Isi hepananya po hili, apa drivers license, kot si wanji bipo, kurang anu guanange ko number sange, 081-40-68-797. Ya, kandu.
0: Ewa. Mayu wito kuna kutunjilira pa sasiona ya rundu, wa porosi wanakawe da tiwi ntatu. Mo kaisosi hodo wawaka dado kuna kara mbiri da Sinotech ntane imwe ya Hisense narinche wadi narinche dalivara realitipu kuna kushungida watungi mo murundu ovo wakomba nitoti widavo darudiro Mukia ku Rundu Police Station Mumberewo ya 10-22 Mukia Dimburura TV Davo Nakpitura ku Umbangi Wakuyura Shinenepo Receipt Ndipo TV License Ndipo Keheshino Shidimbulita Osho Shinakaro Hepero Osho Shivurokta Pa Umbangi O unahamo ku TV Dino Mkuyuvako vya vingi kuwanekera na Detective Inspector Kapolo ku 081-3948-507. Mahiwito kuna kutundira kwa sasiona ya rundu waporosi wanakawe da TV ntatu mukaisosi hodo wawaka. Dado kuna kara mbiri da Sanotech antane imwe ya Hisense nadinche dadi dalivara realitipu kuna kushungida watungimo murundu obo wakomba nitoti widavo darudiro mkuya ku Rundu Police Station Mumberewa ya 10-22 mkuya demborurati widavo na kupitura ko Umbangi wakuyura shinenepo receipt ndipo TV license ndipo keheshino shi dimbulita osho shinakaro hepero Osho shiburokta pa Umbangi o unahamo kutivi dino. Mkiu wako vya vingi kuwanekira na Detective Inspector Kapolo ku 081-39-48-507. Madiviso. Madiviso.
2: No, Pandu. Asa kare mwera kondama. Ope kwa kweru kwa na yopembo, ndi yomo takshop na mpiri waposta anda na watu pu. Kare kare nye kumeneka, kugwalanga kwa 081-44-930-41. 081-44-930-41. Ewa, Pandu.
0: Ewa. Madiviso.
3: Ndu. Ya, acha tanya ni dudu kwa mbumbu. Atawa madiviso kukura atungi momo mkunda kwa mbumbu. Rato ndeko. Ata kukura tuwa kambumbu na wenye na wenye. O na wakara kutapu wakara no hihe kwa. Ngura po 8 o'clock uzo ngura ngura ngati ya kwa nekere po ukuzu. Ati dudu ndi mnasundi.

0: Assim que eu corrugana? Assim que? Aham, ok. Não è con di Nina capiosi. Mungurantani ngoza eko sure. Asingapi mokuli zuba kahewa mukara simungura. Awe ngoza eko sure. Ngapi mokuli zubewa tutanterako? Uwa watupoi hafere. Aha, okay. Mpando kahewa, karapona wa. Bye bye. Alright. Kahewa gona gwina hasiko kulizuwa uwawa. Murage munguranga za kosure. Ana ihafere sili unene. Ai, ninga singu nitowiza mokahewa. Mokia tanterako, hasisine mesau wali serongo. Ngapi mu hara kapita mwewa. Ngapi omo okulizuwa kwa amena sinema. Ese sau wali serongo. Wale sinema sinasina katunda po. Wale kapsa kendere po inawa. Kwa manokonda dokuli siga siga. Makuri sau wali kahewa. Ngapi mu haraska kende po. Ndingapi mu hara kapita mo. Ndingapi mu kulizuwa. Kwa mina sinema ese sau wali serongo. Kupitra ko 255623. Koko tupu koge kahewa iko tuna kundiindira. Nikasi ngweni to dukasi usimbu makuru gane sampito kahewa. Wakweni ni nyewa kundiindira. Koko tupu kuizamo mo kiatu tandera ko pa usupi. Kasi wakahewa kuna wakweni ni wakara kwa radio. Na utawalironge liko koge kahewa weno manguru kama kuizamo. Pokea tumbura ko yuma pa usupi tupu asinga pye mo hara kapita mo ye mo sneme si sawo ali serongo no mo kuli suba kwa mena sinema esi sawo ali se rongo koko tupu ye koge iko tuna kundi indira
1: Gracie's Corner. Like and subscribe. Hey, friends, let's get ready for school.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ngapi? Hello.
2: Hello.
0: Asingapi?
2: Nala.
0: Nami ni muwa watu pwewa. Oko kara kupi?
2: Embo.
0: Kembo. Ose wale simbe mepato mwa kara. Nari kembo kara kahewa. Mora sure za paturu kasai. Nei nai kozi. Okay. Inki mwa karuga na neina.
2: Akachanga.
0: Kakachanga, wali nukuresa hena, ndingi mwaka rugana. Kahewa, ingi hena imu mwaka rugana.
2: Kadanaka.
0: Kwa kadana ukana wakwe nini? Okay. Makura, tutandera ko pa usupi tupasi, ngapi mwa uhara kupita mwa mwosineme si sawo wali serongo. Ingeyo hara kuruga na kahewa. Kombinga zo malirongo goge. O hara kupita. Makura mo kupita. Ngano uruga na inge kahewa ipopite. Kusanze kasi ngesi otokora kalitura ma unene mo malirongo goge. Okay. Inche ino bura kutantela kwa wakweni niya wakara kwa radio. Kwa mina sineme sao wali serongo.
2: Ewa?
0: Inke yo hara kutantela kwa wakweni niya wakara kwa radio. Kwa mina sineme sao

a wilo kume na Franco kamsika ka Franco ka genda dogro pa pangis ma Africa makuran mpekwe na simpe a wilo kume no kamsika champion nan kamane sa simpe na Franco.

0: tu po dangi ko kamsika kena si
1: eh
0: kinyokwa ni genderi kinyokwa ni kara makubi
1: makubi kumena

0: nose tupu atupili kugamona. Agonkeyo kwa tugendere. Meguru mweliki agateremba. Ayayayayayayaya. Yarasi suruesi mpita na mzegwire. Yeniko kuizatu makura tompurangitu msika. Toto mwahara kuzuva nyea mwini. Ndingano kapino. Yes ya. Wala wala. Hello.
1: Hello.
0: Yes, yeah.
1: Ngapi yoko DJ Star?
0: Ani mwawa, ngapi yoko?
1: Nawa.
0: Imatupu na kuizuva.
1: Ya.
0: Harana
1: okuri hame na.
0: Okay.
1: Ya.
0: Ehe.
1: Ya, hao natu tunahoro kukura kutungaro.
0: Okay.
1: Atene. Tuahora tupu na madira nga kutura ngapu dawa arewa wa tikre si. Ene kuna kuburu kari yu alimeta kuwe tikresi.
0: Tikresi, maenga nyambi ndi tikresi, ngaro msingi zimu aharamo?
1: Ok, ngaro zitu ahara zinasi, let's get it right.
0: Let's get it right.
1: Yes, get it right.
0: Okay.
1: Ya, kwa hara tukwasi... wadiwa nge tukuna wenye pokangongo po sena na papura tupoku awenye zituwa wako nidere
0: omko mwareke kudipura singapi asizo zina napira kuhara omko mwareke kudipura singapi asizo zina napira kuhara
1: o zina wadira kuhara kuzi kuzitura moninge
0: kapisa skapi wadi hara nyonyo mpili kudipura
1: ao yo siri ao taipura
0: yo mwa kuara kuiturundira shawo nyosto apira kudihara nan ok shab
1: ok
0: chineki wazala. Yarasi moto kuzangisiko mehwe wa, elikuwa moto wa genda na leo, elikuwa molio zakanaka kumasiku. Tomprange tumsika toto mwa haranya mwini. Toto mwa haranya mwini. Ayu, sene sozi pura tuaziwezuka, tatuzimpe. Sene oziwezuka, tuaziwezuko se, tatuzimpe. Sene sumazi pura nya mwini. Ndinga donga pino, imongororo ya karangoso. Imo ya fana, imo ya wapera, imo ya seyera.

0: Yarasi gwenam kwetu as Billy Maru ikonan vura kumpa ikonan vura kumpa na inye tupiyo karangoso
1: hewa tani rugana mama ipuranya mwenewa
0: Amerwa tokande as ndudi ngano sigubu kumena DJ Ganyani makura gwenam kwetu as agentudi Billy Maru. Hey, nanyi iwawa. Sena siyo ipanga, ameta ni irugana. Momo itokora nyamugi. Ndinga runga pino. Waza waza.
2: Yes,
0: yes, ya. Mozaka naka.
2: Ano, amina ni haratu bukupura.
0: Hey, kwa harakupura?
2: Iyi, na haratu bukupura kena kangaro kena wale mba, nongaro mbali da pitiponya pa. Na haraku tupu kena kangaro kakudimba murusu. Kote mime msamani. Nani ile gakati ndio ile mwenyako kukula kutiwe kura ndiwe mike artist
0: Kapenom kadiva kadia kuka kapenom kadiva artist gwako.
2: Ya nena kupura ito mtantire nga yesi ile gakati ndio mara nyo mara nyo ndio maka dimbisa.
0: Nyamena kadimbisa mara kapenom kadiva.
2: Inke.
0: Morwa. Kapi akadivikwa.
2: Oh,
0: mara kita kangaro. Ai. Ore oina waningi akwete tu azera si.
2: Yeah.
0: Every question is answerable.
2: Really?
0: Awe nani usiri. Mora kenye puro nelimburo. Mora
2: mom na tukuma kupura.
0: Abamona pama kupurasi asimoro asinke.
2: Yeah.
0: Mazuvu elimburu elina elimburura.
2: Eh.
0: Asimoro kapya vakadi.
2: Okay. Yeah.
0: Ay.
2: Okay na. Yeah, okay.
0: Kam to komchima.
2: Oh, okay na kwa teke na wama.
0: Eh?
2: Ya tuku na duka mmsama na wale na watira ketu kwa pa wale sakara mtuku gugula gula pina nogu
0: wana. Aa, ya nene. Yeah. Dina lako kapina nilire tanawa nawa. Morako. Kwa kara tupungwe mo audio.
2: Oh,
0: aye. Ngwendi audio. Amesi kwa mwa tamba koko. Azigwe ngapi? Ae mbapupi dedeo wakaro po wale mutu kufura wabdiwe. Wale mdambo kwa ho.
2: Eka
0: mna nukukunya tupu. Ya wesa nebuli kupuro po mutu kufura wabdiwe mdambo kwa ho. Ai.
2: Aye.
0: Adayo karagoso.
2: Ya ipa tupu. Takasini ya tege tupu nkunde wali.
0: Ehe.
2: Ako makura ka uje tupu konyima nika pura ke ndupu kwa radio.
0: Na inye tupu karagoso.
2: Nkunde po tupase aye simoni. Jasta wahu. Kote tu takasini kunde po. Po mawela tangoso nyama suga. Kunde po tangoso wana wange na wenye. Wakara omini hemba. Jeffrey. Damish Mende. Aunda kokasote. Ya namdebi gummati nyengoso.
0: Okay.
2: Tangoso kunde po impumba yange. Jaka sanga taxi. Mkoya. Gamba. Asi aye impumba yange ambara na inye na ikundu po.
0: Okay.
2: Ikapnara kundunda na tango si unene na ratu kukuninga me aye zozo tupozo ngarozo izo nano maturi hapo.
0: No kundunda na si unene. Morane isi no katumbo rahe na zepuko.
2: Mdoro nike na mdoro nike. Mara ene no gomso wako ye na isi na hindi ya kutu kutu kutu matende vene. Kapasa wako ureka ya randamba.
0: Okay, ayeta padra kwa ima wizabu.
2: Anbalije.
0: Ayo de ngoso.
3: Yata kudenge ko.
0: Waza waza. Waza waza.
3: Wola.
0: Mazaka naka?
3: Ya.
0: Hmm.
3: Oh, ani puraga ngaro.
0: Eh. Hey.
3: Chaksi.
0: Chaksi.
3: Eh.
0: Uh-huh.
3: Kima pori.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Shaxi. Shaxi kumena DJ Maporisa.
3: Yeah, na Scott.
0: Na Scott Mafuma.
3: Yeah, atani kunisepa mati gona ange.
0: Okay.
3: Rakara nesi nyomo.
0: Okay.
3: Daniel Brazang Skongo Pena.
0: Mm-hmm.
3: Dani na John John.
0: Mm-hmm.
3: Daniel Tamaga Nyingangoso.
0: Mm-hmm.
3: No, Musisi.
0: Mm-hmm.
3: Daniel Toki Kwina Arfuntiko Kosinya Kwina.
0: Okay.
3: Dani Mamati Gonangyo Vupo Kosinyo Posiowa.
0: Mm-hmm.
3: Daniel Tavazangi Karimbo Kosinya Pena.
0: Okay.
3: Dani kumana sasa kwa mati kwa na wanyo wakara murundu wa diwange na watu ramo.
0: Na wenye wazemo story.
3: Dani tamazangi mumtunga liko mumahongo.
0: Okay.
3: Dani umsamane muambu opo.
0: Mm-hmm.
3: Dani na wanyo wa diwange mumkunda wano boys dange na ninadi kundisile.
0: Okay.
3: Ya, gangaroko kena tupuwa tumbura.
0: Okay, nani ruganangoso?
3: Ya.
0: Yeah. Wa belente wa wa peke nompadi. Owe. Wazala. Wazala.
4: Owe. Yes, did it start?
0: Mozaka naka?
4: Mozaka naka?
0: Yes, ya.
4: Si wa watupu.
0: Ah, iwa wa. Ngapi yoko?
4: Auti itu mokona, mokanja pa kumu.
0: Nanyi tu yoka rangoso. Ngapi mwafana, mwatende ndi?
4: Matende unene.
0: Ya matubu na kui gazara.
4: Ya.
0: Hmm.
4: Asi ya reko ni. Akala muka anja pak muinduka.
0: Okay.
4: Ya wako atupu request angaro za Mr. Sky mu new album.
0: Mo new album.
4: Mr. Sky.
0: Mr. Sky.
4: Ya wazi dani na wenye umuru nduwa diwa reko ni.
0: Mm-hmm.
4: Tura kona nyamu ni mwa peke nompati dunu.
0: Owe.
4: Ya.
0: Iwa watupu.
4: Na wadia ngu mwenduka.
0: Mm-hmm.
4: Na wapiku nombati dao walise na watika nye mwamanyumu.
0: Ah, na nyongoso.
4: Ya, nganali wape.
0: Ya, nawehe nangos kwa wawo.
4: Iwa.
0: Shab shab. Wala wala.
4: Ya.
0: Yes ya.
4: Jee.
0: Wala wala. Okay.
2: Prirenge poke na kangaro ka MG chawe phone.
0: A phone.
2: Ah, kapo ige tanta ninge.
0: Kapika dire tere koku. Ameka ni mtandera me mkwetu reto kunongaro ido wak papare.
2: Ya.
0: Aye noru ezuru.
2: Ay ay ay ay.
0: Aya ya.
2: Then to be Sharks champion.
0: Sharks champion.
2: Yeah, didani no boys dangere for to meza out adio hazard.
0: Na nyo karangoso.
2: Yeah.
0: Okay, nan tarasinga nan vura kurugana ko.
2: Yeah, DJ.
0: Sharp sharp.
2: Jana.
0: Arasi aye mkwetu MG retano ngaro kwe vantu tava dipapara. Waza waza.
3: Waza waza.
0: Mazaka naka kuma siku.
3: Yeah.
0: Mm.
3: Matik mahalis daimana.
0: Okay.
3: Yeah, pamoho watangu kunti rapa tangu wa mati wanawande wana kara karaku village ko.
0: Okay.
3: Yeah, unene po kundonga linena, mdonga linena, ndonga linena wen inlaji shoira makandu, shikenge.
0: Mm.
3: Yeah, na nchetu wa mati wana.
0: Okay.
3: Kana kuyenda kumayara kumbuku sotunya kawana ko anti dande.
0: Mm.
3: Ya na viro yande ngori.
0: Okay.
3: So ya engaro ya